0: ni orukọ Jesu
1: amen
0: ni orukọ Jesu
1: amen
0: ni agbara nla tin be ninu eje Jesu
1: amen
0: oluwa loni dande
1: amen
0: seyanu
1: amen
0: fun awon aye ti bo nba soro lowo oluwa seyanu laye won
1: amen
0: owo agbara re je ko han laye won
1: amen
0: se oni ni ojo iyato ninu aye won
1: amen
0: baba bi emi ba se woli re ogu awon won je ko fun
1: amen
0: ibi kibi ti aro irawo won ma ti abo ogo won ma oluwa wu jade
1: amen
0: se yanu oluwa mi
1: amen
0: je re ara re
1: amen
0: se ara re logo
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oko iwa su mi fun ti akoko yi ni ogun to ndojuko ologo ogun to ndojuko ologo opolopo ni o ma idi ti won fi ri ogun wa o si ma idi ti won tin jagun sugbon ogun mefa meje tabi mejo kan wa eyi ti akoko ba gba mi lati menuba to je ogun ologo o si si enikeni to logo ti o le la koja bi enikeni o ba la koja ko le ri ogun lo laye aja pe ko logo opo ologo lo njagun nitori awon ogun yi eyi ti ko si to be ah olorin kan wi pe awon to ja si waju won wo wa bi awa se nja apere awon to ri ogolo ninu bibeli wa awon miran wa ninu aye ta tun ri apere won loni awon won ile fe yewo ninu bibeli mo fe ko de ti gbo iwa su mi daada tori ogun to nja o ki se lasan nitori ogo ni olorin ye wi pe nitori ogo ni o nitori ogo ni ohun to ji ologo bari o nitori ogo ni again nitori

0: ọlọrun ni ko fẹ oju yen o le da fọ ṣugbọn pe nikan oni rogo re ro ni an ti o ri lokokuri an ti o wo se re ti ri ogo re won ri ko si si enikan ni ti an feran nitori ogo ta won kan oni ko rira re pa bọnu ni loruko Jesus
1: amen
0: mo gbọdọ ma
2: Joseph si laala kan
0: Joseph wa laala
2: o ti ran fa awon arakunrin re
0: awon kan ni ki Joseph o dake ogo o le dake ko ye ko so fun arakunrin re je ki so di fun yin ki o ba so nigbati alase ani mo ogo ile dake toro lorun o gbeja ogo won le so pe o wi tele enu re o ni le bo won ma tori kan won ma tori kan olorun lo nti ogo ye lo nti to nsoro idi to defin ti ni pe ko le je eri fun won lola sugbon ko nti kala re ba dide pe he bayi la won egbon mi se fun mi ba mi egba mi to bere adua adua lo titi oluwa pa won run oluwa pa won run ah I'm sorry to say Joseph oni debi ogo Joseph oni rogolo ese o ya won gbodo gbogun tin afi te ba rojo para yin afi te ba de tu isudele koko mo gbodo ma emi ne seru yi si ah ni rogun elo ile oko ni oni rogun elo bi a debi kan bi emi tita yo ba ti wa ninu aye eyan emi tita yo na la npe ni emi ogo wahala wa tin ba ni ogo atemi tita yo ero pa be yede e ba mi lo si Genesis e ba mi lo si kini yen o awon oba kilo Daniel ori kefa e ba mi wo ese kilo nu ese keta bi kerin ese keta
2: Daniel
0: si bori gbogbo awon alakoso Daniel ni mo ka ori kepe seketa Daniel bori gbogbo awon alakoso
2: ati are bale won
0: ati gbogbo are meteta
2: nitori pe
0: emi
2: ti tayo wa lara
0: re egbon eru ni ti agbo bayi won beru ja bawo le eru se debi andi alase alakoso ah won wa pe ilu Syria si melo nu won pe si meta eru an se olori okan awon mo lu se meji ba ni wo gbo alase bi wa wa labe won won bale bale bale e yu abi awon ara ilu ninu awon to wa ninu awa kite idi miran o to man sele si ologo ni ote o possible ki eni to ni emi tita yo ko ma ni ote won di ote re bo fe bo ko ta lo ngbo wa asu mi to ba ngbo wa asu mi sakiyesi ologo ni osugbon orogolo nitori ibinu e nitori o nwa di ohun gbogbo tin sele laye re ha Daniel won di tere gan ta se wa je pe awe eru la mo se lu be mi titayo ni emi titayo lo gbedepo emi titayo lojo tuma ala emi titayo ina ni emi titayo ini emi titayo ini eni kan gbo mi lowo tori emi titayo omo ni sise
1: amen
0: o ile sami mo lo ni sise
1: amen
0: ma take si omo re to ba ni emi titayo dakun mo ba ndogun so fun o ma gbadua fun tanna mo mi o koni da fun yin eyin da ma fejo omo re sun kaakiri ma ta ogo re danu olodun binu tani oni fowo ko mo ologo ogo wo ni oni jamo ologo bẹ́ẹ̀ni títa yóò bá ti wà nínú ayé èèyàn bíi sẹ́ẹ̀rì nù ẹ wá ní gbélé mẹ́ẹ̀ mọ̀ wáyé ẹni tó nà ọmọ ká ẹ mọ̀ wá bàbá ìjà wa ṣe ràn yín lágbègbè nítorí ọmọ wá sì mú ọmọ wa pa ògo rẹ̀ mọ́ra ibi ẹ̀ tí ń jà tẹ́ǹtì ń bínú ògo ọmọ parẹ́ bó bá yá ọmọ wàá dìdàkudà ẹ wà máa sá káàkiri ilé wòlíì ẹ fọmọ yín lọ́rùn lẹ̀ kọ́rọ́gọ́lọ́ nítorí

0: Ni do ni o bani o Ni do ni o bani O do do no bo bani o Ni do ni o bani
1: E la to ku eru Ogo to nfo Ogo yi fon fon fon fon fon fon a pada abo abe to de ho kini un abi kilo to ku o nkan kan ti bo ri ninu aye awon ologun ni pe ijo wo le gbo pe won gbe jara won ri ta ni won lo rojo fun pe won ti mo ri ibere mi ni yen jo wo ni won rojo ri ta ni lo rojo fun pe won ti mo ri o ti su mi o ti re mi ogun ipoju iwo ko bo se mo gba kakiri nu gbogbo aye ni nse o olodun lo mo ye church ti wo ti lo olodun lo mo ye aye ile ti wo ti para gbogbo le ta ba gbe na ne tin le o kaakiri o mo pe tori ogun ni oni ta ye ni laye re bo olodun mi to ba so mo ologun ni otorogun e lo ologun ni logun eni ologun ni logun wo ma re ye wo dada so mo ologun ko ni o ba so fun mi idawo o ni baba joseph ba awon egbon re da ogun wo ni baba joseph ba awon egbon re gbe o maru omo to bi pe ologo le yi to ba baja won pa na ni yes Oba wa ngbero lati fi se olori gbogbo ohun to ni oba ngbero gidigidi ni so mo omo eru iyi nga lo wa ndo won pe so mo eru re fe fi je olori yes oba ngbero okay
2: nigba na ni awon alakoso ati awon are bale nwa esun si dane
1: won esun si lese
2: pa oro ijoba
1: omiran niyan ologun a ma se won ologun a ma rogun ologun a ma ri akoba nti ese to ologun wa gbe ko ologun e pada si bi an ta telema ni iwe genesis mo fe ki di oro mule bo ba ti ri pe esun wa lotun nwa lo si omiran o ti e mo ni pare won si gbede bogo ogun yen ba tin de ma yo oni olori ti pe yo ninu ngogo ninu ngogo ninu ngogo yo ninu ngogo ninu ngogo ninu ngogo e ma yo ninu ngogo nu poju ninu soro ye yo ide dan ko lo yegun ma pada sibe bayi ba gba mi yes
2: ma ko sile soro si ni alaafia
1: so awon ogbon apada fast kile wa ye o
2: fast four
1: we genesis 37 wo o le soro si alaafia yes
2: joseph si laala kan
1: joseph ba laala
2: o si ro fun awon arakunrin re
1: bi bo ba denu pe ologo le dake ki oro to ologo le de to so ko le de ri lola yeah e ma je agbagbe pe omo 17 years lo wa ni bayi o omo 17 odun 17 e wo tawon omo odun 17 se loni se won ma olorun ma bi wa olorun se igbe aye won jo eni ti o logo mo o ma nwo hoho kaakiri won tu hoho kaakiri inu yin dun inu obi dun won ni yes baye ti din tesi bi aye tesi bi aye tesi se no omo ti o gbe ode bi ogo lola yes
2: won
1: si tun ko rira re si ani ologo lo ni ikorira e ma gboje ti mo tin so ikorira ologo lo ni ikorira ologo lo si ni rikisi ka di rikisi mo yan je e ma ba lo
2: o si fun pe
1: o wi fun pe
2: mo beyin
1: e gbo alati mo la
2: sa wo awon yi ti gi
1: si wo
2: idi temi duro o si duro si
1: o duro sasan
2: siwo iti ti yin dide duro
1: temi o si teri balẹ yes
2: awon arakunrin si wi fun
1: pe awon pe
2: wo ajoba lori wa
1: bi be ni nti o mo winu yes
2: tabi iwo wa se olori wa ni toto
1: o tun dun otanu o wa joba e ma gbagbe o tun lala mi e ma gbagbe o tun lala mi o ka mo o ma gbagbe o tun la awon ala sibe na ni nko rira re o tun lala irawo supa tori ba baba da ni hey se mi ya re wa tori ba fun oni ogo le dake ogo nti ko ma soro ogo nti ko ma soro be na lo soro hey di kise ama po fologo ah a heso ahiso ologo lo la ahiso o le jaja ogo laye laye ati laye ta lo ngbo mi o ton sele laye ka re tori ogo ni o ton sele laye omo re ye tori ogo ni mota omo re sister o rodudo ti wa beten tin ko rira re ten se wa teyin to dake to nja kakiri o mo ye le te ti ko sister ti to ja o mo ye ilu to lo te ti to ja o wa mo ko to wa nisin ma to le woli ka mo o le rise o tori ko seni to jija oko to dide ri emi mo toju emi ri mo mo tete mi gbo mo mo ti mo mo nipa aye mi popo ba wa wa ni daddy afa ba nso awon oro kan bye bye se mo dupe ti mo dupe e ti mo wori ngba ti ni gbo bi ti o ba gbo yin kinu oni baje e de ri bi tesi waju ogun laye ogun ni bi emi ba duro si oro eniyan mi oni debi mo de loni bi emi ba duro si eniyan abi ogun eniyan emi oni je nti mo je loni baba lese kese ni wa baba lese kese leyin tori kini tori mo mo bi ti mo nlo je wo mo bi to nlo ejoko la yawo mi na koni suru oko mi ni suru fun yawo e o ba ti gbo won ni ani ara mo gbo bayi daddy wa o daddy wa se le seru yi pọpọ pọri to ti keru ko nle wa jọ ogo lenu inu ogo ni dun ibanu o jale inu ogo wa oko mi ni mo ri ani bi bayi won wa saro re fun mi ile wa daru se bi le ba ti baje bi ipile ba baje ki lo lododo le se e je pada sinu le yin ke tun le yin se ologo ogun won ba se toko ti yawo yo wonu le yin wa a wa joko ti yin eyin le mo gbo te da si ni tori ogo ni tori o mo pe bo ba se le tan e ni raye gbadu apapo adua ro loku te mo gba iro pipa mo ni ise ologo nu o ambo abe yes
2: ngba ti won si ri lokere
1: won ri lokere
2: o ti le to sumo
1: o to sumo ti odo won
2: won di rikisi lati pa
1: ologo lo ni rikisi won ti ti pa o ba kan de lo joko la ni won o da bi eyan iran ni o ama ma gbeja ara re don't try it. Never you try to defend yourself je ko olorun je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun o ge kọlọrun je ohun gbogbo ninu

0: ti n koja lo awon ko eje e ka si waju die
1: o si se nipa ti Joseph de odo awon arakunre re o bo ewu aso lara bara ti o wa lara re won si mu won si gbe so sinu iho na ti o gbe
0: o si ni omi lati je won ba joko lati je won jo mo baba sinu kaga ilomi won si nje won si nje won kan wa bale tori ero pa won ti ri nta won wa yes
1: won si doju won soke won si wo yes owo eran ara smiley
0: smiley de nbo
1: glad nbo
0: the glad is ara egypt o ta gbo e ma gbo tori egypt ni joja e joja joseph lo yes
1: ti awon ti ibaka si ori
0: yes
1: ati ikura ati ojiya won si mu wo lo si egypt juda si wi fun awon arakunrin re
0: pe
1: ere kini o je ti awa ba pa arakunrin wa ti a si bo eje re e wa eje ki ata fun awon ara ismaili
0: yes
1: e ma se fi owo kan
0: yes
1: nitori arakunrin wa ni
0: yes
1: ti ara wa ni
0: yes
1: ise awon arakunrin re si gba ti re
0: yes
1: nipa na ni won ri awon onisowo midiani
0: ko ja lo ara midiani
1: won si fa won si yo Joseph jade ninu iho
0: awon na e dapo je ngbo dada ki awon egbon to debe onisowo ara midiani kan koja ni mama nka awon yen lo wa fa fun ara won ki se gbon awon lo yo yes
1: won si yo Joseph jade ninu won si ta Joseph ni ogun owo fada
0: awon lo ta
1: won si mu Joseph lo si Egypt
0: awon mu Joseph lo Egypt
1: reba ni se pada lo si ho
0: ibi ti mo lo nu reba ni pada de ho
1: si wo
0: si wo
1: ko si Joseph
0: ni be ma oro mi ru ata loju o baba oro mi ru ata loju o baba iwa lo poro mo de kai u a ma ni loju oro mi ru ata loju o baba olorun ya foro Joseph o fi ru won loju awon ko gba pe ko ku e duro ma
1: o si fa so re ya
0: hello won ba won na mo pe ko ku na ba fa so ya aso alaramanda ne ba fi yi eje an lo fun baba re omo yin ti ku o ama e ma gbo ibi Joseph lo sogun na ku lo jade won ta soko eru lodo olowo olowo te ta fun na o nri se asoko to wonu olowo ile olowo dun to ro logun ni he gbo o ti gbogbo won wayi Joseph o ma soro baba to bi e wo olowo deru olowo n fa bo olowo n fa so omo olowo oga oko ogagun to du ogagun yi ogagun faraomo ni ile re de tin seru